Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi animonyam apuye wosa. Na shef, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, na su awradi bapuye wosa, na nanimonyam abedeti.

0: Anoche na osole imu.
1: Mama, mama, mama.
0: Anoche na wete imu. Ane huru wansani yo wagani. Ah. Ano Israel fwane se. Ye ka isaye. Konfobi kache nese tunyo mama ye. Ewa ye na tunyo. Enyo ma ye tunyo na mishiri.

awurade se wasare se ye nyo ongura mira kayebo ehia wotra ni betina amma wasem na ya che wasem mbe menia uyia yesu wo abrapo ni na

0: Ati akofi krama ti ba bia wo bia mi so le wura me mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wadi a wadi e da hu kire wadi em wo kristo nyame ye gen nyame oba nyame so so ko bi krama ti ba bia wo bia na mi shira wo
1: ne sa chani ne sa chani
0: And then you're going to pay me. I can't pay me, sir.

0: Nenei, ni ameka jirana sama. Obi amera na suasi tia minete. Brauma si manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jirana se. Mua mua suwa mune suamre. Amu kori ya ribu wano. Mumra minchei na mesiyemo. Na mema mua hume, ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi yamye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Hey, bibi pa.
0: I'm ready to be a man.

0: papi, sawuya, mami ya.
1: Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya. Mami ya.